ya tswalela ka lefoko la morena le bala go tswa mo temaneng mo pesalemeng ya lekgolo lesome le borobongwe. Kgalaletso ya lefoko la Modimo. Go se go bona ba ditsela tsa bona di itekanetseng, ba ba tsamayang ka fa molaong wa morena. Go se go ba ba tlhokomelang ditshupo tsa gagwe, ba ba mmatlang ka pelo yotlhe. Ee, bona ba ba sa direng tshiamololo, mme ba tsamaya mo ditseleng tsa gagwe. Ditaolo tsa gago o di ntshitse gore di tlhokomelwe ruri. E kete ditsela tsa me di kabo di tlhomame go tlhokomela melao ya gago. Amen. Mo pesalemeng ena re utlwa gore go bua ka ga batho ba basego. Ba basego ba ba nang le masego. Go sego ba ditsela tsa bona di itekanetseng. Ditsela ga se gore tsela e re setlhileng ena ha hatse ke tsela go ya sekoleng, ke tsela go ya ko toropong jalo, nnyaa. Ke tsela e ke ya botshelo jwa me. Re itse gore re ba etse mo lefatsheng leno. Re ba etse mo lefatsheng leno. Re a eta. Mme ga se tsela e fa fatshe, ke tsela e mo go wena, ke ditiro tse o di dirang. Tse o di dirang, o di dira ka ntlha ya Modimo. Go laetswe jalo, Modimo go neile melao gore e diragatse. Jaanong fa ntse o le ntse re tshela jaana, ntse o itirela, o itirela. Modimo ga re a tshwanela go lebala. O go neile gore tsamaya jaana. Jaana ga o tsamaya ka fa molaong, o tsamaya ka fa Modimo batlang ka teng, Modimo wa go segofatsa, Modimo wa go tlhokomela, Modimo o re kaela ka ditshupo tsa gagwe se ene a se batlang mo go tsona. Mme fa o reetsa o dira yaka yone melao e some re neilweng, o leka go tshela. Tota ga gote re nna baitshepi, ga se gore re itse gore re ba leofi, mme re leka go ka siama. Yaanong fa o leka go siama, o tshwanetse gore ka metlha o leke o rapele, o leke go dira ka fa Ramasedi a batlang ka teng. Ka mo jaana ga o ntse o iteka jalo ke gone fa o ka ria ngwanasego. Ka dia wa nasego ya solofediwa.